Emfiafoa adia chembia Onyame ede enaba kon ede aka yenna ho bia na obi kura so dini birthday na je say o se onyame de afiba kon bia aka na afre. Good morning Ghana. Sompa Rhapsody a enam Sompa 106.5 FM o se osmo yia e ma aketia pa. Katrasa sepa na se nyansa sen kanu nimdia. Mesi obrebia nimdia nka ho bia ebu na sene sene. Ate sa dia wonnom apetishi tot ba ko. Obo ba ko anase ema ba ko nka ho. Wa bra boba ye basa basa basa basa. Na wotwena sa start bio. Ya tenas ya ji adwa. Life must be structured. Life must be guided. Life must be ordered.

sika sompono mi abi e ma o ma nti mi ko school o mo ko ss o mo ko university sika sompono mi abi wo yesu di mo ni ni abi a wo pesika atro wadi sua so akọ university na so sika sompono ye e na no pa ya yesu christ o maja no en kasa e ma sika pono e mi abi ma o because jesus say o si sika ne jeta ya ne dia e na no pa ya ne maja ne kasa ne maja ne kasa ne maja ne kasa ma o ne maja ne kasa ma o mi ni abi a wa se project bi ase na sika sempti project na ka ho o se ye dan na usi se ye adwuma na ubie se ye shop bi na ubie se ye shop bi na waje na so wunye sika emfa ne mamumu en na no paya abra bo sumi september ko yeye me se ahokira na kwa yeye me se se pru bi e ba be bia ma wadwuma e be bia ma sika sem e be bia ma opomuden en na wo yesu di mo en na me bom paye e ma me ma me bi me papa bi obi biara ho se o kai wo na enye ma koye e ma wadwuma e ma wawari awurade kristo ni moja no o ma apunu mi abie e ma wadwuma apunu mi abie ma wawari apunu mi abie ma woma obi ase so for awale apunu mu ato and now the payment bomb by your sumpa 16615 obi bia wa fidie da na wo hweye wo facebook ah wa so awale na so awale pulu mu ato ama o and now the yesu meja no enkasa na mie bia pulu bia da mu ato ama wa wale yesu meja no enkasa me ma me bia wutie me wo se manom diabetes adura manom pressure adura na so enya me me honto me and it na no pay me bomb by your mama ma me bi me papa bi se apunu mie bie e pulu bia atuatia wa yarisa atuatia wa pomude apru mie bie me maami bi je wa yarisa me papa bi je wa yarisa o yesu kristo di mo me nua bia wutie me wo se me ye bibibia enkoye prom-